0: Unduk silabu taruk chuami sakin nang nak to ano kang nak to ang nami 20 mo tika katang dugo o nang nakang nak to 5 o sok to mi sakin nang nak to ano kang nak to kanang nami 30 mo tika katang dugo o nang nakang nak to 5 o lok to mi puyong nak to ikumayo arang mo tao wang aking atin ni ano kang nak to ang nami 20 mo tika katang dugo o nang nakang nak to 9 kuk chuami mini nak to tak sa katang lo nilo ano kang nak to ang nami 20 mi 40 mo tika katang dugo o nang nakang nak to 4 tako silang nak to kunin na rautak tao si mayo.
1: Yeah,

0: சாவுமா துகசுமா சூமுன்னு கவிச்சு கோத்தி சூண்டுக்க கண்ணுடிங்க அம்மங்க சிக்கு மிக்சானு
1: கனுக்லித்துசக்கத்தக்பிசி அசிங்கின்னின்னரிங்னிங்காக்துனி சிக்குமிக்சானி.
0: Teimanna perukta anjiperoni unikabigiyo khatsalutunga siku miksano. Kisani asani nanari siku ma uwanga siku ngani anjigingmu siku nga teiksmo asani nanari ngani. Anjiperoni to unikakatamiyo yudangi atana sikadi padaya katasini. Atu waksau ya kagorak suni sunu baaka. Temani to mitsumatari me sikure kateng tu asean ito nunaini sikure kami mata.
1: Tema inutokailo inusuktulu katujakatigiglutin ilinneagunnak tuksaungmata kanok siku miksano kanoimma inutokailo inusuktulu katimayagakakpat siku miksano.
0: Sikurari ko tamani katimaya kagama. Te yo sumun duti sikumiyon. Ono tuin duti inne amma makutunik tau takatau titi sumun duma. Idin na akatau tigi katun na amta. Kawai maya tokanne makutumi ngarni amma udungi kanwi du mga ata. Makutumi ngar. Inna mu ngarni temuna. Idinak tauti unak tatamata tana teman na piwidu.
1: Tana tautungwa ravio inneilu inusuktullu katutjikatigitjarluti ilinneakattautikattangnangmin. Kanorli tana aqigayarpiu.
0: Adongi tamata inna kutivu kawai maru maruta. Aperitu inak tarduwi teman na piya naradune. Aperin tu kuta kawai mencari nafas.
1: Tema kikutuin nang nitao tuksirang migasi kanok tukisige kanne romalusi siku miksano kanok li tusa romavisi te takanga siku miksani.
0: Sikudirin ako, hindi sa kayo, kumina, lucaw, kinawin ni, kinarakata, migatata, akinitaw nakata, Nikumu, ubang tahu itu, si kuderi kata, teman ini, teman saya ini, banyak tahu ini, kita jawab, tak, unuk tahu gara, tak jawab ini sub, saya ke, nunai, semua kamu cari nafsu, pilih-pilih kerja mengajar, upaya ini, kisumi asyik jaga kamu mengajar, kawisan memu, si komik sana. Nah, terutama nunarinnya, pedagangnya mau kawisan mau, ika yuk tahu di jauh maksudnya, emang nahu kau mundur.
1: Kanorle ilinnaq titenermit atuinnau sunguvisi inuit qauisarunnarsilutik sikuni.
0: Nah, ilinnaq titenerang orang kena sosi atau susu mundurnya, sebutu pak. Amakwo sibo di pa ido ane idina tsakatakwi sibo rea iku kikku mga ta kanu idu isu mga ta kikku no tuwa ng mga ta ama ay pangane first day da kata indu tuto upinagane sibo di ka kawai makudugi kanu jawab nak to ka dikandam ng mga kawai makutya kudugi kanu ikungi mo ama pinasaw si tiyagay kune si kumingin na para sa unuta pinasune udune awis at tapos sa kano ona kano ituwa ka mga ama kisyo kuya no kuya ka mga tema na kuya tiyagay sa katapos ito udume mata pagkasiyot sa unuta kawai maya to kago si komik san Takweto kawi makumiyaki asin tino. So kay ma inusiyatigo kawi mayato ka iyatigo tao. Sangya kundulo tao. Tay man na yung tunga mana.
1: Siguro rin nang mipiyak ito yaro garoang nang ma.
0: Kawi matya rakawin dito. Kinatoy namin tao siguro rin may Tak ketinggi tu tak. Nunai ni negatif semua tu tak. So kena. Negara yang esok tak pun mahu tahu nama. Tak pun mahu tahu negara yang suwi. Kena gaya mana. So kena. Tena elusa gaya masih komikar. Si komikar ni. Ekena ya Roman nerone. Si kuda gaya kuno. Tan teman nak. Teman nak kata wasiwi tu tak. Kaya ko yung ako tato, kaya ko tato, siko na kayo ko, tana, kaya yung makundigo. Noon na rin, noon ako na ito ko, noon na rin, ako ito siyong ito ko, siko na kayo may pirakato si, tayo mo na ito mo. Kaya ko yung nga, rako siyong ito ko, siko na kayo ko, tana, ano, relationship, pinjuwa ng mga, tana, pita, pita siyong ako ni, kan, Kanutukan ni tao na tigo kawisan man.
1: Kanuarog li ino ituksi ka kong nakpat takunong nga ilaw kataw yung maruting.
0: Ikakabi ka rinduta tao www.smartice.org. Tamang apiyak din ni. Teko na ako apiyak din ni. Nasa ko takarin din ito. O karo din ni. Tawag nga. O karo takan na ako ni. Ilin na ako mago ni. Uber ni. Siko na kayo katawag mago ni. O siko miksano. Pita kayo katawag mago na ako ni. Tawag nga ako na ito.
1: Wow. Temangani smart eyes me lilaw gavi kanok utjero suk simakkan nerpit dan siku nasang ner siku siku nasang siku sarini asego
0: tan mat utjero simayago okos ndanga kanga gutu open damit atagu to siku atagu to open damit to Tago awren ng ano, tago okon ng ano, at tago nung pendaro dumito si ko, yedang yit, at na pendaro yung katras ni tama na awren ng ano isang migo ni, tago, tama unjera yao kudugta.
1: Wow, between nang ito aro. Kuya na mi Andrew pibe karon na sa gabi apik ko tik sakak kan na kon na punga o kaw sik sakak kan na pin
0: ano kuya na mi na apik so na kaw ya matamani kto ma siko siko to yun to ma siko de ring na kto na ren to ma tan na kuya ya kaw sik sakak to ma to man
1: kuya na mi
2: tan Andrew arek desakin na tasi Dito kasi makamotori sa kaso wapak sulaw tanga kisiyan ni Tana Toby Utop wapak sulaw tanga nga narunay kayo na kayo ila tako atamani suligo tako Arctic Sea Ice pili ila kanoy ili otati katanay tweet tamani kanoy pali ang mga nunokumid tamani takirayatin ila tamani takin nungungasunningan eh Tema, bivalir tu sasogi ni patat. Pulang itu ni alam mereka tetana. Sibuliki, maligaliu tujuak lori laut. Tamaan ini pinaswaru seriat ini. Tamaan ini kalun niman. Tamaan ini katakan tu nilo nak ituin nasi majunit. Sibuliki uuning. Katiman negeri yang itu misanut. Unik kerja tu langam mat. Tunggasut jalan ni babun. Una tu saraksak pikusil ribik. Mana tak kuat kalau kita mak ajaing itu nih Oh yeah, I'm a little cake sang when you took her November 13 meet December or a mummy and November 13 was when you know Kiko to in the Venus who was you tongue as a titola me mata. Because he little bit good money, none of them meet the money, kind of to go up and meet Tony Lack. The quite digging it in it, in your pickosing in it, in your car, you mying in it, in your lacosing in it. The Maconing, in it, or causing in Nilo. In your car, my yacht to hang in Ningilla, Catacoil in the attitude, the young mother. The Makiko twin at the people cut the toll on my mother. In your matuan, I was say. Taqua no more look. How you get on the Namangasi, Nalon Elsimon Nani. Taqua Picosil Rebic good, number silatus of Vicotaka, Bilricategi to take his to in the dinner. Il in near Matuan Naros, Il in near Matuan Narosin, Pocosing in the sooner to in Nale and Oka, Il in near Tarunatu. No, I meet it over to Tillo, and it occurs in it, Il in near Titolo, Tisunati, Nanamisanagir, Sotitolo, to Mirsotitolo, to Kissilin, Ambalo, Silasi Dikala, Sion Manila, Kanok, Tuavan, not to Milan, the Rubicano Pigia, Manga Pete. Ya kan orang ini ni pilih ni nasi gunung mangga api, macam apa jigi yang itu mata hati. July 31 gulung ini ni, dan kau juga bagi guna di atas ni. Tapi kan ngakai tadi kau ngakai perkusi lebih kunut, tapi ni kangen tu gak pemme. Mana nak kain malabut greet, mesti kau

0: Och läkert CBC och att de är på väl led. Och bara har sannat. Kimmero att tjuvinga ekvallat. Tumini patsa unu sakut hamala koola tijingo khalautu hatta gajina kui kamaki jau tia lautu amalo kimmero miuni imang mi piuksu aku di lautu tako hatta gajiko hamit tiga suoning inni tai malo taana pinga juku jau lautu ullu ni hangatu ni nunapumi iku ala hatta tu ni uku julari hatta tillugu tai mangila taana ikhalun ni ikuala kaina jumi jutabani takkiu jumi amalu kangasinimi pina suaku si maku kasatsi ikuala lauto tana tawaku niu takki jau jugaba maku sila tani ngatu ni himiku tillugit ni khinu ikaju tausu tana akikilligi aku taulu ni tai malu tako atulut tauku jau juni sakhi lauto in gaba mak tukakku nila himiku jau hujile lauksi mamata Nutrition North Mik amalukina kaulimaanu taku jau gunnaksi liunni unika tana sibuli lauktu enti aikunnuangi jokhaangu lauksi maju aluki kutte tai mati taga lauktu tana go ilagia gaya haptu amalu taku nekhitsia vannu tukaanga julimaanu uke uhtahtumi taku ilain nanginni akikilligia kutausu ngumman kutte tamatsuminga akkige ake khujila okto ke oktaktu le maamun Dwayne Wilson ang yukang tatungile ilagay tsakunno tohala okto tay mago ilagay aktaw pat asingin no tay ma ilangin no tawksi utaw tuy naktaw siya akadaktaw maana yuko tako akikilligay ako taw batu hatsin na ujugolo akikilligay ako naktu kasi ani ikajuta hatsaya hatamata aka ni takko 160 million dollars ga lauksi majo amalo aka go ka sangli na magjo gunna suung itu 2024 ngut lugu government to ko to himi ko jaw ti chige kanni le law to aki ge ge ko jilluting wilson hola law to kisi ni go ta makko ajok salo hatta tu atchuron pang ob matane khini ajok sak tuting dai malu atakko ngila ka ilangit nut ni wattau gunnai le hatta mata hanu tige ake khagalo pke na jorni ajok salo amun man na jo ta ko inu le gi to khak no khame ko jao balle ala tun ape ge jao golo mata ki ulo ngitu na sei battu kana ta me ta ko nu ta me pula tinu ape so ko ta juni ta bani ta khu jumi nu na bo pula gatu le gi ngin sakhi juit utu kartau ni atu sibul lepa umer juan wiki majunu apiksuk kiu khatta kun allu di khaki sawi jakun Jacob Doring dan rakhim kau jiu khatta ula uktu pula khatta ula kajikunu ukhan uktu man nagu titika umuam malupai patu namut kiu khatta siungu mata atai mapit juu tigil lukut ilangin nu ipi kajau loa siungu ngitun khaki sawi jakun
1: Another example is for like which province and territory people.
0: Tako ilangi utu tigilugit nakingane mga abituksi majuni apikutai kiujau nigijangi tamana atu utakakun nakajakto. Nuta akawja sakuta miniujo apikuti ni amisugwekanan ni pulakatinut sakhi umaniaktun akhatsini akago kang mga anguti mga arnaw mga kinaw dutsangilu. Aula tijinga travel no na boto khala boto ta ko go khim ko jaw du taw chair ne tuin a piju ko sai du taw lu tillo amalo atuin na we kan lu te ulla ko he to CBC regional news the landfill in Kimmero caught on fire yesterday afternoon Hamlet CEO said the fire was contained by the local fire department The hamlet was asking locals to conserve water to help firefighters extinguish the fire. This is the third dump fire in recent days in Nunavut and amid weeks of hot, dry weather. It comes shortly after the brief Iqaluit landfill blaze earlier this month and a dump fire in Rankin Inlet that burnt for almost 2 weeks. Much anticipated external review of Nutrition North is out. The review studied the effectiveness of the program for the program, and it gave recommendations to improve it. Ari Sarkisian reported.
2: The government order review of Nutrition North was made public. Led by former NTI President Lucky Kotyarek, the report says the program needs to expand. Nutrition North is a federal initiative that subsidizes groceries across the Arctic, but it only covers essential products. Kotyarek wants it to expand to all items in the North. Dwayne Wilson, Vice President Arctic Cooperative, says such an expansion would only be beneficial under certain conditions.
3: Only if the trade-off isn't that subsidy rates are reduced for the items that are currently subsidized, because if that's the case, then you're really just shuffling and trading a cost on one item for a cost on another, or a subsidy on one item for a subsidy on another.
2: Last year, the program in its current form cost over $160 million. It's been under scrutiny for years. So in 2024, the federal government initiated the review to find ways to improve it. But Wilson says high rates of poverty is what makes food security unattainable to a lot of Northerners.
3: The whole subsidization of the cost is a moot point if people aren't able to buy them at any cost.
2: Now, the report is in the hands of the Federal Department of Crown Indigenous Relations. It did not respond to a request for comment. Artie Sarkisian, CBC News, Iqaluit.
0: Statistics Canada says a new type of visitor survey launched this month will offer more insight into Nunavut tourism. The pilot project lets cruise ship visitors fill in a survey online. Jacob Doring is a senior analyst in tourism development projects with the agency. He says until now, visitor surveys were done exclusively with pen and paper, and sometimes the number of responses was so small the agency couldn't release the data because it might identify the travelers or it might not be accurate.
1: Another example is for like which province and territory people reside in who are coming to visit, or residents of other countries. Often in our tables, we've had to sometimes roll up provinces into, say, regions of Canada or internationally to publish perhaps just a couple of the most frequent, I guess, countries for visitors.
0: The new survey also asked more questions about travelers' ages, genders, and household incomes. The CEO of Travel Nunavut says their members use the data for advocacy and marketing efforts, so the more they can access, the better. And that's the CBC Regional News. I'm Harris Alato.
4: Nakumik karisak hatung nga sutir sa mga nakulang mod utang may tilo termani CBC uki utak temik hitu sa sako digil tilo taulumi talang may apiyo lang may tilo July 17 July sukalik talaga po tayo mo kesa ulal aw yakatiyalo mo yugot kadya nakatato ni Oko yuminga lo katatu ni mana steaming ina mi uke na galanga tamare lo uke si ani katja na tiama yuta mani kalum ni nubu jaga lo waktu ni ano ring iti akto kitu ya kang itu api lo nilo ila tiama tabunga pula ka tapi umi katta tana mari kali utu ami kana ila kigato tibu tilori lo tapani matamani pinasoro sa kajatini Ajiing itu ni sibulat sinik, tamani katemat si manilak, nak itu inas si manlodilu. Kesi mikatemat juta kalau mengata, tapi ngawani karang tunggu atas si nama Malory, tunggu sutiarit, hati ko matuah begi. Si muti king, si mutalo king. Ila tunga sekolah gelarai kau yang nama lokai kau nak tahu kan?
5: Utlaran sekolah saya kau yang nama
4: Ila. Tema sibul lepas mekai tak aku kismi pintu tak aku tit NATO. Unna duga kata aku NATO. Tekan imali kalir bija mengal sama yuiti sama ikatima juta kalau mengasi unik kakak kain nakubin.
5: Takwa nedo mengak tu sok lukai unik kau kote gak cuk lukit nunak jua mengila gapa matuka kote kau tu naro gata takwa asingin ningak tu ukiu tareo akian ningak tu tikiu rakslutik. Ilipad le reaktor auto tan na timinga nedo soklo ange katigi gummit atilioximayuin nautiluget nunak juang mit unatak tuk juak tukarang nekpat takwa ikayok tigi gumay nang nang mon takwa tamaunga aduwa mipigiaklutik tamaunga ikarung nut katima bigjua reaktor ang mata katima yagarangit akik soksi magaraming mata katima yagarakaklutik katima yagarang uyuy takwa narageaktor aktut tukisigiak padle reaktor aktut takwa nunakutiminu utang migutik kanukto katigigun nang niyang mata takwa gawa matuka kutitin kigak doktatin kanok sa pumiti ako ng mga ta kanok do katigigon ng mga ta ilipadli reaktok lutik piluak lumik piluak lunila ukiok taktong mit tamagkwa sa putjaw giyakang naksaw ningit meri gay nunan ni tayin na si buruk tinga kanwili okuro yang luang ningan no
4: Tak macamai nak kituin dengan lah, tambah aku tiga si mama dah, tambah kuasi itu si bulat tu aku tak tahu ni lah, tambah seminggu aku kuasa kerja dah tay, atau nak tay lima nama muka, sabuji aku sendiri dengan Arctic Security yang aku tahu itu anna, tak aku Inuit, kanulit tambah episi yang mama dah tak aku NATO. Takko kanulik ya tu sak tengen ini dia kata lau kepan.
5: Tu sak berkarok tuit so Gloria Oluksi tunggasuk di tawrok suni Madeline Redfern Kurt Ejitsiak takko aru unika virok suit inna tukang nit ammaru inu garang nut tukisigak di tawrok tuit kanuk Ika yok tuk tau sungung mga takwa Inuit. Tana upigila gilok taka gava matukakot takwa agok tuk si masungung mata. Ilangit sapun niak tit, ilangit piliri katikasut gava matukakot ningak tunit. Tamang mitya ukak tuin na ukatarok tuit inung nit piliri katikatya kumadlutik ukiok taktong miyo ni piliri katikatya kumadlutik naratya kumadlutik lu takwaro nunakakak si mayutid lu takaw yamanit din ni tana ikpigiyaw tiyak lu ni aksuwaro upigilaw para Canada miyo tao yuktigo tunga vikatya kumanigad lu ta inukotit din ni takwa kaw yamanik sauningin ni nunagiyat din ni ukiok taktong min
4: Takut tahu ni tu kut ngilak tamane kalau ni nak tidur ya kanor li takut ni le katelau tu sahwe matetau tu sa kasak katelau tu sahwe matetau kanor li tu sa katelau glory
5: tu sa katelau tuit Inuit ilau yamayut Inuit sepumi katau yamayut ukiok taktong miut sepumi katau yamayut unatak tuk jua lagi ini tikitau tuin na rumangitut sapo me katau yung madlutik takwa pilika katika rumadlutik lo tamak ko ikping na tiyarok tuin ila kau yung maningit soglo kay tay kwa Canadian Rangers inuktungik kwa kano tayo yaw sun
4: unatak tuk sa galang unatak tuk siyo
5: unatak tuk sa garat ne tek ko nang ngak tunit nara katau raw mata sa pumay katao yun nang ningin ninyo na may kawin mayok siya karo ningin ni Takwa Anugat, miksok tao si Mayot Kasit, ami tamakuninga ato katang ningin ni Suri, tukisibalik titaw rock to it, ilak, inuwi ayong ito aro it, ukiok taktong may ayok yutigot ayong ito aro yun.
4: Nicole, unatakto sa kala Junior Rangers ng Valeo, unatakto sa kay Rangers. ilak, takwa solo atena tele manang mot taman na to ko si okatla ko kanu pang next magalang mga ata
5: takwa tukisanak si badlilaw tuksok lo nedo kut pangnaw ti liyosong ng ming mata pangnaw ti takangin ningan ni ukiok takto miksano. Takwa nun nagayang minut utang mikpata Canada miyo tao yuk tigod lo maligal yuk tukjuang ukatika ayok tuin yang nirai lilaw tukup pangnaw ko tinit sakit jo migyakak tukut ukiok takto miksano tamak ko unatak tok jore rin yung miksano tikip padlian ni aktid lugit sanayaw padlian ni aktid lugit akik su tiyak si magyakang ni aktugur tuwila surlo unatak tok jore rin it kangata suri resu mutlut saksakput umiak joan amaro ikangan ni tuite ko umiak joan inukto kanatay yung mga tamak ko akuruyaw til lugit akik su tiyak si manegaro mga taman na pang nagtawag yakang ningin ni naroon ako nila ito.
4: Tema tawag teka ninyin liyang na lang mga kapita kung nung tiki sa mayroon na kituin na lo tiki sa mabalay lang nga teka at sibulik tiyo yuit. Tako kanol nila tilo tiki sa may tuki si ti umaluang wala kagit amalo teka nung at upas sa
5: ila tuke sa takataw ngin nakatarok taka inoy ayong ito ningin ni soklo unikar vio katak si maniko gama tek soklo nagtuti awran ningi asidjok padlerak tiluit inoy udjero sa sungong mata ilangit sila mo pidjutaw yut ilangit soklo inong no pidjutaw yut tako soklo ikangan nito umiakja kay submarine pitakang nakpat natidlo kilarugaydlo awran ningi asidjok padlerak yang ningin ni taman na udjong nak sivalik tilugo taman na to sa matitinok unatak tukjuarig yun taman tamak ko atok tawgi akang ningin ni ino kawye mayuaro ningin ni atok padlikan na akang ningin ni tamak ko aro soklo to sa mayurig yun atok tawkan na akang ningin una ukaw siyongin na raming masoklo atanak tumitili yung akang ningin pichutigilo aklugit Russia medlo, China medlo, ukiok taktong med, tigo sa kataw, gasugo matilugi, taman na pangnaw tao si materya kang niyaktok, surlo, karitaw ya tigot, kanok sa pong niyaktaw, kanakon ng mga ta.
4: Tana nalo nang ito, ilulilialo, piyek sa talialok, takon na ang oti, natukutu sa ato, natukita ako, katimanirilaw ta si, tamani ukiok taktong med, tamak ko, kalunan nili kaya maatwin na matatiming mali o kiyota timitaman na to o kawasi o katilaw riba so lo maani atwin na takang ilwak to makuha pang nagutaw niya ka kanukiya taman na o kawasi o kanilaw riba
5: ATM marik tamakuha pekutok joat amigaruang ningin nit so lo amisuruak tut nunarigiyak put mitak vikiluak tut turak tak vit ammaru una ukaw siyongin na magiluak tuk ukiok tak tong miyo tao yuk tigot sapun niya kataon niya kuta ang ika katya kaya kaktugot amisuruak tut ang ika kiksaruang mata damagkwa magkuk tukotibot ilin niya kanit tiyang niya kutit ilin niya vitya wakagirit ang ika katya jumigiri pangmiyok tumingit jumikudlugit damagkwa iso makatya luti sa pumiyo kataw niya kudlugit tana ukaw siyo kataw katamagilang mayo ukiok taktong miyo tigot sa pumiyo niya kuta ang ika katya kaya kang mayigot.
4: Tako solo ang iyuti solo takun na ang wato tamako ang iyut ang iyole piyak sa onyatun temali kisimik tu salo ang wala kit tako tamani tilugit ubalone jeko tikisimala wato isibulat tiyut kisimik tigo sa kula kigitekan tamani katamani wakatak tumi
5: nunavu iluaning ila utsuk kusuk padle kurok pagka ako tikangin na ta soglo nunari upakataw tiniyako ta ako tikangit tugo soglo sakalo nari nilik ako tiyarong mata ukiok taktong miyotaw yuk tigot kangata sukuk lutakis yan eh tana pitjutigit lugot mitak fit akik suktiak si magerit takwar akik igligya ko tayo ng mata mitak vilirin yung miksanot pitakatiak jumigotik takwar sok lukay pikutak jua ang iyutit iluragiyo kataw kudlugit sapunyatiak taw niya kutik mitak fit akik suktiak si magiakang ningin ni turak tak vik tak katyare kam ningan ni soklo kikik tak jami aku ni aru pang nai si magarama ta kina ya kak titaw tiangin ningan no kayo sigun nai li si maninga tamak kwa piko tak jau ukaw si risak tatit soklo kayo si tiang ni aku tik inung ni pili ka kati katyare lo tit inuit ikayo ko magarama ta
4: I tema sibu mo soklo takun na ngorotak tamak kwa ukaw si rata tinilak Angi yu tiung mata ki nao yaktu ni yaktu it angi yu mik makwa takun na ngwa tui na lugi kisiye na kano taman nata uko si ulo mga sulu policy liu tauge akas yung mata maliga liu tauge akas tutilu tu sati di utimi tamako ni nga inuit peka tau ni akata tamas ni uki otak me atana te lima na rin ng muta tamas ming peka tau kanan ni ati lugi kano li inuit niri wuna ni akata
5: Niriuk padle nginak lakikut bakay la Canada met atwa garyong niak tabut, mali garyong niak tabut, ikping niat jumi niat letak tu yang matay la ikpigusug jumi unit nunakakak si mayok tikut inuit ammaru ukyok taktong miyok yutigut so lutukisit ditaw katawrong mata tamakwa ukiok taktong mit pivad lang niya kuta Canada rima pivad lang niya kut so lukay sunatuin na tamanip sakit padlayot pekutak jod kalunanin nga sungong mata tamakwa tikitaw niya kut kalunanin nga niya kutilugit ukiok taktok pivad lang titaw niya kuni pekuti takwa kalunanin nga kuti akingit takwa ikayot kataw niya ng Canada rimang min ikaytin na katarok pagka tamakwa ila pekjo ang uyot pekutakjo at kisiyani ikaw may nagkaktugot inung ni tamani inuit no nakakak si mayuto kautilugit ikayok tuktaw kan nagkakang mata amesurak tut ayok sakatak tut amesurak tut Iglok eksaktimetil lo kita magkua ang iyutit ang eksimayabot kisianit inuit ikayok tuktaw kan nireakang ningin ni puigok taw giyakang itugot sibud lo kataw giyakak tugot sa pumya kataw yung narakata
4: Ila lori ko yan na may lao nginin nit kanotu inak ila si kumatua ko bimana pibakatiak tuti
5: Koyan nami takwa tikilaktut utjong namarilaktut ukaktuin na ukataraktut koyarakjoaktut tamakunika tamakuning nga ila unikariaktutunut inung ni tukisibadlaklutit na itukurang may makong ni udlukurutuin nang ni tamani itugaro kisya ni ilipadlang ningin ni narunaraw ngin mat nireong ni katiyang niyak po nga akitiyak si Majumi unit atogaksang nilo marigaksang nilo pangnaigasong niyak nitin ni
4: Lori ilin ni tukisige Jumi jangin nakatang leo mi gato aliyan elu tu sotit takata kapit ila kuyan nami iti alaki Gloria kaya kung nakaw kapit
5: kuyan nami iktawli si
4: Tain na tusakay na to si Lori Idlout. Tala maligali ako mamikig katotiyo yoko tamani pinaso ako si Riyad Tinit. Tamani kay nang NATO. Takwa nakituin na si Mayulu. Tamawa katimuyak to si Malangata. Nakong may tiyak kabut, Lori. Tabang akong nakauman. Ilak man tema wa imu lirang nariba ila okay na siya mo yung ilata na ikakakaw yakatang itiaktara inutitu lirang ikata sukali uam manik nguya katat kisiya na ito autong migot kalun na titu kay nang nalang mayugot kisiya na inutitu utisungang migot tema tamani Canada may itako umiyak yung Coast Guard nga nangapto yung ilak tana Ina inuti tu teja na kalalang mimagok tas mamisano tu sang nema yugot tu sa ko minakto lang initin ni bagot mana ni jaya mik tu sa kenota

0: kami tu tindu kuno na namutin na awla kata sila si mamahan takali kami makai ni to at tanu na ku hante ini ni teko kata li kati grandpa grandpa la suri lau yu kati wina ini lia vini ni ima isu mana suungu bu tamani kan si yu asu kutili manga ni hante ini kasuungu matana mutin na awla ni vini hakalo hati utani yo alon ni ani cakukalo hatang utika cakuk cao suhu bu ili cisi matsuti maka elektri mana utin lugu hime viu si matsi aku gu au lagi nak temi nalam
1: Te ma tana umeldung la Coast Guard tasminga Tunga ila kime kuna tiusi yungu mata tamani kana utami utano tamakua tukisi utia kanina kulugi tamasi minga ima kutiki ya tinik makuningalo nirju tinik amwala sila upa si jipalia ni kajangani kanuli kia tabai atatitsi tabba ulang na kana ya kanu isa mga kajang waktu utiki vio
0: atataga maana ulakto sila ime tu laso ngoma ata tagilaw yamini ilitsi si matsuni asitika lato alo ni raiso ngulit ma hanu ilo kaya ime sila takut sa ime tu lato latsi akata si matsuti asitika lato alo so ngulit ma hanu ilo kaya mga man na ulit to
1: Nukak siulok lumakaw yung matsiyak nila. Hmm. Tama tayo siya nipikaw ti kakatulong, Manila. Tamas mga suko ti kakatuni, abiga suni ng mik. Tama nalikan o ikaw mo, view?
0: Abiga suni mi?
1: Eh.
0: Ay, Aku ni kan sejak ni aku juga sulau yang ni mata aku ni amis ni email logo layu ni otin logo kan sejak ni otin asal sulau yang mata ini kisi mayo elektrika king wang ni kan sejak ni aku hanya aku ni asalnya aku betul ni ala otin logo Aku living mi tawa ni tawa nga kati kilaw si mamig ako. Tingon li pao kataw tsunu utak sila kilaw ki tawa ni. Ting inyong marikala ole kami sukay to tsunu piso tsunu isi. Tingon li pao kataw malitigi si ako. Hangat tayo tikilaw si mayos kiet ko tsua mi. Tawa ni ako living mi tilo ni sunaw fa makiwik ko ni tisi mayoy. Ya ni pitaku aku living mo kang siyo mo milaw kutsuki aku living mo nun aku yuku kayo singaski taro ni aku living mi nun tulafi mo aku visi mayo alaw tinagui hayari aku ay hatigilaw si mayo go nalalo ya ni pitalo pilataw atak tinago aku vi alaw tikitavo tulafi mi Hangan utul lebih lauk si mama ot si ngah kasih mugi fuku. Aku belo hangan ini ku kayu kalau tilu pila tau lah masih jual lo tilu ku. Ini kita maju kia nak kau kan si jual meo hano aku punya kaya kaya ni. Kau jadi kia kaya tu sahuti.
1: Kanu liki ata mani pang nampat dan nak kau biasa utau ni tilu ku. Tekanin Ei piulak ti mekanu tu ina pang next ni mabata na kubya suta ulang nga.
0: Pak na si magi at si Leo kaya sa ita mau ngalak pala yui. Tingo at ita wali lak su tilo. Coast Guard local in me. Take liok tu ilo. Coast Guard mo lin me. Akin na nito liok tu ilo. Ulo liok tu ilo. Coast Guard mo lin me. Kalau ko hakti lagi salah kau tika kasih kalilak tu kula repi tau kalilak balik sekilo tahu ma kos kau tamani lipat pa.
1: tema umirjamu katawla ka vanila tama nailin nud aliane ito soyo
0: aliane tipo ya lo grandpa me si matini ay yo biolak tu ya na tu grandpa mo mitak tu misana mi ilo kutitalo yung mi mata mancha mi ay simalaw yung mga ma ak na kilaw niya nga ta ati sakwi ulit ni masana mi ay yung apiw yalaw yung mga ma ak na kilaw niya nga ta matse na umiak yung mo nalali ali ka ma grandpa li alak ti yu yaku
1: Alianid, ila sa pepas ko na tarak, ikano to yung napit ko tiging itanid, ila sa kanda ko matawa ko ba?
0: 22 mili sa tayo tama ni laptop yung ma how yung mga itakalog ka eh ni kano yung mga ka kiki gumagot si takuwit sabi yung konsulusi ka siya kapin lo le anak to sunyupin na siya pa yung lo katato yung konsulusi taku niya gumagot si ka siya mula ko si 22 mili ka tama ni laptop And that is all the time we have for our Kulik show this morning. So thank you to all those who tuned in with us on our Kulik show or programming this morning. And of course, to those who contributed for our show. Enge nagajo makanuing migot tu sauditialar tu alor gebogot minasoro sunungwa nakatiarne agusi.

0: kanuli tamane pisiung mga tatako ni to tako kanuli kaya to sa tangin ni nila katilaw kibat
1: to sa kbikarok tuit so Gloria uloksi tungasok titaw rokluni Madeline Redfern Kurt Ejitsiak tako aro unika view rokluit inna to kaunit ammaro inugarang not tukisigak titawrok tut kanok ikayok tuktaw sungong mga takwa inuit tana upigilagilok taka gabamatukakot takwa agok tuksima sungong mata ilangit sapunyak tit ilangit pilirikatikasut gabamatukakon ningak tunit tamang mitya ukaktuin na katarok tuit inung nit pilirikatikatya kumadlutik ukiuktaktong miyaw ni pilirikatikatya kumadlutik naratya kumadlutik takwa ro nunakakak si mayutid luta kawiyamanit tinitan na ikpigiyaw tiyaklunit aksuaro upigilaw para Canada mirta yoktigot tunga bekatya ko manigay luta inukotit din ni tako kaya manigsaw ningin ni nunagayat din ni ukiyong taktong bin
0: tako tao na ito kut nila tamani kalunin nakatiluya kanuli tako nila katalaw dusawin matataw dusakasaka katalaw dusawin matataw kanuli dusakatalaw glory
1: to sa katarok tuit inuit ilaw yamayot inuit sa pumi kataw yamayot ukiok taktong miyot sa pumi kataw yamayot una taktok jolari yun itikitaw tuin na rumangitut sa pumi kataw yamadlutik tako pilari katika rumadlutik lo tamako ikping natyarok tuin ila kaw yamaningit soglo kay tayo Canadian Rangers inuktong ikaw kano tayo so
0: unataktok sa galang unataktok siyo
1: unataktok sa garat take ko ng acto ni narakataw raw mata sa pumay kataw yun nang ningin ninyo na may kawi mayok jagaro ningin ni tako anugat miksok tao si mayot kasit ami tamakuning ato katang ningin ni suri tukisibadlok titaw rock to it ilak inuy ayong ito okay taktong may yutigot ayong ito
0: Nicole unatakto sa kala junior rangers ng walay unatakto sa kay rangers ilak tako solo atin ang tele man ng mood taman na to ako sa iyo katulari po kano pang next si magalang mga ata
1: tako tukisanak si Badlilaw tuk solo nedokot pang nautiliyo sungo ng ming mata pang nautitakangin ningan ni ukiok takto miksano tako nunagiyang minut utang mikpata Canada mi utaw yok tigod lo maligal yok tok joang ukatik ka ayok tuin ang nagay lilok tugo pang naigo tinit sakke jo migi akak tugot ukiok tak tu miksano tamak ko unatak tok joarag niyo miksano tikip padle ni aktid lugit sana yaw padle ni aktid lugit akik su tiyak si magi akang ni aktugo tuwila so lo unatak tok joarag niyo kangata so rege so ngulut sak sak put umiak joan amaro ikangan ni tuite ko umiak joan inuk to kanata yung mga tamak ko ako royal tilugit akik so tiyak si manera ro mga taman na pang nagtaw kaya kang ningin ni naroon ako nilaw to
0: Tee matau ka tee ka nilin lia kun na langa mega vita kun ka tiki sembayo nek tuin na lu tiki sembayo langa tee ko da sibulet tiu yuit tako kanole nilia tiluti kisumi tukisiti umaluang walo kagit amalu teko nung at upasi mayunon
1: ila tukisiti kataw ngin nakatarok teka inwe ayong ito ningin ni soklo unikar vio katak si maniko gama soglo nakjutit aura ningi asidjok padlerak tiluit inoy utjero sa sungong mata ilangit sila mo pidjutaw yut ilangit soglo inong na pidjutaw yut tako soglo ikangan nito umiakja kay submarine pitakang nakpat natidlo kilarugay lo aura ningi asidjok padlerak yang ningin ni taman na utjong nak sivalik

0: Sunawin tiguakta rilo wakano ang igligayang ng mga salamander. Teko kalunat at tukisi umayu salamander mi gugok siyun naktwi. Inu inu nangan nipita kasungung yung masalamander ni. Tena rita kuya tuwata rilo si mayakate mga inu rama kiwi ko akata ko katak si magalaksunga. Salamander takayok si magyubog limiti mataring mi. Ay ta tukulok si magatiyo, igilok si magatiyo. Kuy na rin mo, ubong at teko, isuman na to, kuy na tuglo ni. Adawa mo ito, yagek sakto, tayo man na ayok ko kama. Kuy na tuglo na, kuy nang nang mag ilumuluk ta, siyo timuluk ta. Anang nimuluk ta, isuizang nakpasakto ko ay naroang ni kumu ilitis sige yaw dun kasi ane kumutis sinaksikali at kilun ko ay nagtulun inuitay ko adawa miyote ay yung itokot ila South miyote Edmonton, Winnipeg adawa teko ay yung ito ado eh sinigong nakayangin na mali ant kurung mi kisu kurung mi takuguma tapani sil iko makarving mi tapani siling mi luni na mi takugo ma ayuri gaya ka masinigun ne lilunga kano ayugliko ayung ito ayuri agagkaru tabawa sa kasuklugi tau na ni ado ami tayo na nakupas ko ang siguro takabaw na ating yawa ayung ni Eskimo ni ko mo yung ayukya kaya nagtutakaw yak po nga. Kaya na may rin ni Onik Kirsti Teo Rama. Have a nice weekend. Isabel?
1: Ila, kaya na may glo akirta.
0: Yes, bye-bye.
1: Salamander makiarong mili. Tikitaw si mayuvini na kingak tuvini arok. Yeah. Okara katakuro yakiti utakiyo kangisune 1-888-896-4135 Amaro 9796-151 Dunga suti akiti
2: Tigo akdari na yadak pagali Amaro yasi tokutin na yaktakakai Kui nang nikumu igitaw pilukanga Ano katakak yaktak Kisutuin na mit Adjung it to meet Nunavo Mitakuro Semanerovit, Takusar Nerovitloni, Coperonit, Anangirnit, Kumangnit, Nerjutinit, Copanoanit, Tingmeanit, Tamakuning Aroyak Nunavo Motikilo Semangit to meet Unicar on the Terre Potit 1-888-896-4135 Amado 979-6151 Utakinitini, tusang nakalang niya kata.

0: нунгугаарлакпу тсаагоор нэртксаулеривуситтаа ухаара юнаттиартуси тамармиа ухааруутии татуиннаууют атжиунгиттами кисатуиннарми такулоорси маннеравит тсаарумаюгут атжингуакку такуккатақартарлуарлута қупануа атжиги тамаунга тикиттуннангиттуит илангиннуунналингноо қаттармата такуре манангиллутик лунунамауммуллутикиттариорлути канутуиннаттиақ атжиунгиттуми такуннеравит оқаарайуннарпутит 1888 896 4135 амаро 9796151 оқаарайоқарсимагма Tunga suge.
1: Takorok sa maya karon ni kisay ni takoyag yo kaoyidjuti giyag yo rok sa maya ni ikay sa kama. Kaya ang yung ikpag jumi. Pisuyuk sa maluno ay garo akigyang ni takuluta aoyak ko. Akiyaga kaksun ka eh. Inuktito kanutayo sungong mga tanarugama. Sila, we maadjiliw katadlero aksun yo uvatin ni kemagutil wadliya yung ma ananaw yung lukya atato yung lukya atao wunga pisising ma. Uving niya si kadlag ka ma iman na ay uving niya aksun ay. Takay. Eman na iliore ka ma uving niya aksu nga. Tana akiki. Tawo nga umang mo piso si kayo uti mo uvang amiksaan piso si lao si mang ming ma. Uving niya akvigili rakute eman na akiki o akiki akak. Kano kaya kisumik kaya tayo so tayin na ro uvanga miksaano pisusilluni taanaro akiki uvanga miksaano pisusilluni kauye yagyo roksimang miyakat yavu uvingyakak vigilluko akiki uvanga miksaano utisikadlakluni kimako utigyaya kauye ugarwa taman na kay nilyadyo sa kang nung ming matataw ngay isa magililoksima yavu taman na. Thank you.
0: Kuyana mea kaya.
1: Bye.
0: Bye. Kikik tak chua mitan na to okara yok jimi. Tunga suki.
2: Ya. Uwain na. Jimi. Tusa sao tea tusa unga. Tamahan kikik tak chua mi. Ikai laka taap mi kama. Siko. Aago tamahan yatu. Takun na palanga. Ko. So ko si kuloy si Jami ako yawang ikalong ata. Si Jami ako yawang ikalong ata. To sa ate ako ikalong tungan ko. Mako. Ano. Tako ka lang ito. Ako tamango yato. Tako na palot ni. Aani ulo tuto. July 20 utilugo. La tamani imani. Pitaka yung masi. Muko si ko nungulot tilugi. Kotokulo si mga mata. Si ko ko talaga ay malo. Si ko kakon nilo tiyo nilo. Ula ko. Imi nga kala na ay mungulot tilugi. La. Ang iyo kakatamani ilo kang ata. Nubote ka ni kayaan. Tamani ilo kala takatun. Takon na si mga may latapaw nga. Imano. July 20 utilugo ani lotu tapani ikikasaw yang mga kulutin ni si sakit to kayo ma kalupale yung nakataw batu tamag tayin nali pingasong makayalan ni iya katu yao yu taki yung kulut lunilu amauti yung yalo gayato niyo taku yung minangitan ni taku yung ako kakata ilati ko. Mako soko sikulu si ame kata kaya hang kalong ata soko si utilu tau ko tau ko lao ata si ame ko yao nata kalu kalu taka sumo matahan na suli yo ano suli latato ano tako yung may nangitaro tinitako kaya kata tinatika na supakalo ata ta upe kaya yung nandatalo ilan ko tako yung kakaya makisyan upe kaya tau sumo mata Taku yung may nangit toa may asit taku lo ako ani ulo titula ito ati. Ula ulo ko inukati alaw na ni. Nay mo umakalat to suli inulaw tinna ko sila. Tama na kani kaya tinnelo to ta atatak kuma. Takba niya katibu. Taku utisaka to gitawa na ni toka nga sik imani. Kakalo ya toa ni rosa mga malaya si kikasi ko na ilo nga atata ko makili nga inusya si olo ya kasi pagkalo at nga inutakalaw na ni ako atakwa niya katikulukat tako yung miniuluti do tama ni si jami akatako yung itiawa at nga namin ito nasa ko si kuli ako utaw pagkalo at iupe ko sugala kasi Ako tamang na tulo tamang ito ko yung kapat to ni. Ito ko yung minangito ako yung matan ko. Ito ko galat yan na ni. Ika yung mula katami ko ma. Tama siya mga. Taas yung mga tuwa nila ako. Kawa mula katami ko ma. Taas yung bisit nila nga. Taas yung mga tuwa ko yan na may ko. Takbaw si Elisaf si Yulo. Takbaw ti. Tasi mga to ako yan namin nila umalikin namin gamit. Tama niya to ah.
0: Ko yan namin, Jimmy?
2: Iya, ko yan namin to.
0: Kalubilong ni Tuso man nakarwaklo ni Tuso kayo kibo nga inong may okalag tumi na narotik. Dana daw kingang ni okara si mayok Mark Pisira. Dunga sutere.
3: Mange halin ni okara yun ma. Takusima yang nili kaya nang mayama umiyak tuksuta tawa ni kinyasan yan ni tarigan niya ni uijok tumi ang ulawak si magata sinaba tarigan niya po jiso ang ulawak hatagin na nagki sinaba po jiso ang namin mata ilaw na tiyot sa ang niyo Pisitin nila sa mga wala yung matayong mali. Tayo may tumitakot tala ako sa magama. Taman na. Takot ako ako tigil ako sa mga kapudyo ko na kaya ngayon sa mga gila ako sa mga nangitakayan niya. Pila ako sa magabot tayo na. Ang wala ako sa magabot. Tamad dito ako na. Asingin nila tako sa magalaw ako mali nga. Yung nanay na akalago. Ayugay si magagata. Tutu hahatal kata kalian lagi tinggi tutu kasan tak kusahkan tena lo laksana hati ga upalak tahu tena tutu ilahi mat tahu tutu tamani si mat tahu upsut tang menga tak kunyak tahu cuma si mat tahu tang menga tegatikyo tegatak tahu ingat tahu erak tahu tikinnya. Niko wikan lato ang matagin. Huwag sa araw si magandang umangalilon mo ang makitim ha. Ay pagalipalak to. Dahil mataga, taman na nainakayatin na kakakuyan na may nili kasi sa katakama si nili dip sa uyakama. Hindi, tamad dito ha.
0: Kuyan na may laro.
3: Yeah, bye.
0: Bye. Kisa doon na may At yung ito mitakuro sa magawit. Kopi ko nilunit, kumang nilunit, anang yung nilunit. Tingmeyang nit. Kopanoang nit. Niljuti nit. Imang miyuta nit. Kisutu natyane. Ukara yun nakputit. Three masaninga nit. Ukara kaktiti yugut. 1:30 minga kakchukuro rakhlunit. Ukara uti tamang me atwin na uyut. Kangusukat lakarang na ko villu ni tau tuk tau jangin na vet kangunang ito. O nanil da kumang mag?
4: Tema ko inang narok si mong mayo. Ila ating wa kuli takulugo takuyari rok si mayo go bat. Taiko kudjang aluti sinisu. Interesting kar ka. I mean, takuyari rok ka ay narong mayo ngay.
0: Ko inang naktuk sa garok. Kudjang aya. Kudjang aluti glute man na sinik paklut. Ach, wer nicht kein Takuyoros im Jungai. Kisukuru, je tikipalia, der Mata Nunavo Nunavo Mut und a Kaipitjuto Jungai, Silasitjopalianing und Nut. King an Neokaris im Jok, Kuppa Saila, Tungasuke.
5: Eh, Hodaname, Tungasupunga. Be. Ehalone. Meu tau te kai nak te longa no se mat te lota tu se o reak se mat chota neu sinane tu hano neu ka kai nak te lota te su gea se neak mata tako tu leak se matu hakala hangane ay sila mi tutu mi takudake sila ng nakaktaw so ng mata tutu e hakukta ilo na tiya ni ang idwalo chani nadyong ilo ang idwalo panne mi panne yung nakaktaw so ng mata tunuli isumay na tutu sila mi hakukta ilo na tiya ni takudake talog si mabungo sila ng nakaktaw ni hakukte teko tutu tutu tau gea kasungong ito iku tay may likuti ubalok si madu atata gidu daka atata tseko hatanguting ilo uhak pa juju sila migo hakukta mi takun niko si tutu kasuak tutu tau gea kasungong imata hauji maniak to si tay may libalok si mamata i huk tutu kasuak ya hangit sa si daw gaya hangit to tay kang nga nialogo sila tutu daw gaya kasungong in mata tay may li tay maukaw di ba di mata tay ma nililok si mamizunga ay tutu hakuto alo amilima nga kano tutu amingin kaduso ng mata malukan hangin niyong ilo hakok tau galuak sa ni tay nali timilimat siya nga hakok tulaw sa madyo amalo tamani kingak ni upani idlo halik tilo ta haw madyalo ni i hulingin kano sunay nalo hakuto alulok si madu ilun nati hoy nalilok si madugo tay may tuning ilutukaw ni ko alung ano kay tana nadok tabu tay may tu alut takalok si mami makatsi alun ni kaya kaw madu hulingin sunad la jo alu chut nikya mikule alu takalo tay me to alu me tak tak ko jake si mammi jugu u bangalila u bago ilage ngodugu tabani how maje tay me to ni tak ko jake lok si madugu hakokta alu takalo how maje khuling mikule alu takalo ikko khay manili binalui Miluaktaw kuludalok si mamma tana atani ngakto alo bale khatta dudu counter kukak bimmi. Tana renovate taw lok si mangi may ilu tukaw ni kung ano tay may palay lok si madyo. Tay ma tusak sa titsingo atak sinakat si kudan na may CBC ti ulukat siyakta. Ang malapit na siya ako siya nung wani. siak na kasi ako lang ay ilitak si Duelo nati. Kodan na may ngay tusak sa utit si Duapil Gatsi. Ulo ka siak ta.
0: Kaya na may kupa. Ivilo.
5: Okay. Bye.
0: Bye. Kinaw mga akpit na kiyokarang mga akpit. Doon nga sa tiyaki.
6: Lisa, ibig panok to me. Unikari yung mayagali o atiyako tutulak bigisutin ni tutulak si malota umiato tuta ibulo umialam me takokatalaw sa mga ta takokatabalug kutigiyolaw sa mayagali tamane nunabam me tutulak bigisutin ni tama na takokatare otogo kapya na kainalaw sa mayo umiato sa mga tela kanigalat mo tupin mo sukaliyat ila sukaliyat at tupilaya sila tago sinamalin na ato ano tilugo tusama sa utangan ibulo mego kayong ne kimene pinasasura lo sa mata kimero kayo lao si mamman tupemon kima kato na natiyo paolo ni tupemito na wala sa mga ta nukapaya kato tapinga suni ilang taan baby kalawlo ni ananagalo kato Lisa, si Johalo lakakya kay galayo. Kinang ata kun natu ko kuero to kan natu magalo sa mga ikito tugo tabunukat piabo. Abo nga tunutino. Tunutino kima ayo kulolo si mama ta unalo kimmego ila ang lakiyo alolo si mama ta kung iyo tige na sa mga tigul kaman na ibulo me alo nepekap pahalo nonago me na yo revlo smagatigo a kamalla khatagela otne sila latta halo talako una ema solo kanialo yato sila tukulo ape sanaba omato tuno ene arelone amma tamana panno to pangan takoyo khatalo simayo kapiana kenalo simayo na yo revtugo Anana galu ekito to palo yugo ukwa no kapea hote bo epigi palo nati go tamana te kugi ago tigelo semaya ga tutme ape me onikari ke no tara kuyana me nana tiko na te kavinga taman pensa o se nungo ane aula ne artikulo me mata Tusinom na mayo gala kasi naulo si matene ako. Kasi ko tigilo nga. Kuya na may nahalaw tigilo di kawin nga.
0: Kuya na may Lisa.
6: Bye.
0: Bye. Kanutuin na tiyak. Unika ako nakto si. O takyo yang nitini. Tusang na kanang nakata. Iko ay ilaguro ka na rin matasana kayang miho. Hello Joey. Hello angote. Okara yo kasikal lang mat tusang na ang ilaw kagluta utakit ya katakit si vanirang si unakiyo yivut ataw siyong mat ataw tiko si vanila katak mata si vanak tukaktilugo ukalogik saktilugo ila utakit ya katak na ako si tamanga okara yo tapisa tungasugi
7: Hai, tunggu sepung. Mama sekarang masih dia kal, sejuk sepung. Kan aku nak kata siapa sih?
0: Kita melayan cium itu kita kusi marak pet, kopi kau mak, ting mak, nerjute.
7: Kau makan macam itu kita kusi marak tunggu, besok tu orang me. Kalau nam, otak dia kan cikgu tadi lagu cikgu sama ram, umur dia tahu sama. Ama, nona aku tak kau tinggi temukan, tak kau biasa semaya kali kau tu saya sama kerja, nona tak kau tinggi, nona ini tak kau tinggi. Taman nak siapa, nak kau macam apa? Kau kata kat situ kasi.
0: Kau yang nama itu bisa. Kau ada yang nak tu sit. okaro ti tamang mit atuin na yut to sa kama tuin nagtugo kisumit to tuksemang takusemang mangasi at yung itunit takureman ang itunit kisuruin natin to sa nagalakta utak kinitin

0: kamani tuang mit Kevin Makbaru dunga sugin.
1: Pita kakatang ng maximum ng mat. Tama nga ukara yung kaming mat. Dunga suge.
2: Bing, my girl. Christina, yung ay halon na yung kala yung.
1: Christina.
2: Mga chakro, Christina Tikivik.
1: Dunga su tere, Christina.
2: Anyways, akoro. Anyways, piso kaya kayo na siyong maungat siya kuro. Tana, umatani, angong tiko kayo, ayang kahabing ha. Tabo na kama, tao nunga kisa, tao kulo nga, siyo ka, ila uya ka, may tutinang na maun, ay pa, isiga ka, pilat tao lo si mamma. Tao tulo alaw si mamma yung nga, aunt, how ya mayalo yung chow yung tanda, aunt. Miki ka la, yari, halo na ni amin suwalo mati, amalo, at jiging ito, kalang ito, unali, kinitaw, kinitaw lo si mayo, aunt, lagay ha gaya ime yung miya ka. Tusuli, nakangat tao tiso, aki hangit to kurum. Kaya may sungula ko mina, ime rung wakay na lo si mamma yung wa. Tanda, uka ko matuwi nakataktaka. Thanks, my girl.
1: Kuya na may kanyo, Christina, iglaktik kivang mara. Ulo katiyang na po di. Ukaraw di po ato inoyut. Ikot daw. Ajing wakusak ka katak sa mayut. Aving nga karakuro. Kalo na nang mayutay. Ilang ilo siyo takok tuyo pa. May okok tuyo. Tamak kwa kuro. Yaw katak ming mata. Umayak siya ko tamak kwa. Di ka katak tuk sa uyut. Kanokya. Sang nakan nelekta o takinit ni o karag kang ilasit 1-888-896-4135-979-6151.

0: arwa me okhare yokaming mat sa takutuk dunga sugi
1: seven to chegara un man seven seven si yonga dejaron me que ya hablo al capane ah hanu ma flash gara un lejao me gara un ma con nga hawe ma chak to no na me olota un kaso gara tu ale mani arwa me 6-7 years ago, March November, I was in my young apartment building. Me apartment building, me come up. I got my broken more because you see, so my Nikon. To hung up to hung it car. Oh, open the corona. Makwake, how you see my hat to you, my apocalypse, eager after month. Tamani, to hung up your color. Kapano ako lang, may kayo ko lang. Kaya may lang sa mamating. But this one is different. Ang katak ko nga one day, bayo ko naman sa tiga yung sin, matigalagi ako tigo. Aso lalim, matigalagi tigo tao nung uko gama, abing nga kalaw yak, may tako yung six floor, may takalawa tigama. Isa masigyalo yung ema. Kaya nga, ano abing nga, tamarong ako minyalo. Tama abing nga kalo, tama brown gusto ng mata, asula, unabing nga kalo, imaling nga lo nga, itsura ka, doon ako nga tamawan. Taggalin nyo kung nang itsura lo man, ako nga makilakto nga, nulang ang mga, nulang itsura lo, kita ka lo.
2: Have a good week and CBC. Thank you.
0: Kuyen me sata. Okara tit among me atuin no yut. Okara yun nak put it. Okara to our village to success ago to get it. Utakin it in. Kiss it in a temit at jung it to meet a gross man of it unica kuyuk. Tamakoro anangit. Kupekoit, kumait, takuremanangit tu. Pita kain nakatak tu sa yoga ra ilang ini, takuyo katerisak tu ni. Kawiyaman nakatang imat. Kupan wakuro katak me yuita ng ikwa. Katlunanin nga tu tamaw nga ukiyo tak tu mga katang itu tikipadli akatarang ming mata. Kisoro ya ukatarak tu ukiyo tak tu mo tikipadli akatarang mata. Utakinitini, tisang nasak tabut. Nungutin na sotlang niyakatigo ukara yun at tiyak to si. Tamang may ukara utit at winnaw yun. Tisang nakutiyo, nipikok to si kiyakuti nga. Akikiyakakama.

0: Ochar om at vinde køjen. Køjen er min tæm.
1: Køjen er min Larry.
0: Billo.
1: Du så om at billo kan være lidt godanne. Kina kan tage kurser med jorden i karnap. Narak to kaktu så yoga du har. Det er makko ninga i mang mi utagro jeg nikke så du ind nang nit adjung i du nit tage kurser med jorden. Du så kom ind nang.
2: Emailing var det sagt under Larry du sagde mig jeg lukker ayja i onoxiti kasaktar og en nok passerka kvinder du kalder du aften ja mig og kan jeg ilange nok inga kattak du ilange du sagde mig nok at tang mig og mere jang minga du tamonga no når jeg er no tikke kattak du jeg tørin. O kara yo kakan nak to tama nga e karung nin tapisa tunga sugi
3: tunga se pung la la te se te sa ko en tin nga ta ko ke ino sa po e halu ga lu tin te ma ko na ni ngo te ma ko te na ga yeng pi ta ka go yeng ma te man na ma da ko te ma ko e ni te ma e kal le wa ti pi go su ngo ma ta o me ange patik tau de ti slippers ngan patik tau ni taman na suli je mo me pitali e kalan sen ngai a no na pu yo ara ma tama ko pe ko ting pu yo ara ma ta ko yen na me ta pu no na bu ka ga ya no na pe ge ya ngin ta ko yen na me ta pu ga lo bye
2: ko yen na me ta pi sa o ka ra ka ta ko ro ya ke ti 1-888-896-4135 Amaru 9796151. Two minga rektok, three mga kasung ningani. Bibi kakpo si suri. Kisumi, takuri manang itunik tamani ukyok taktumi. Takurok si mang mangakpit. Takun nakuro yakatang maila. Ilatus ang nakuro yakatang ma. Kisunik, takuyuvin ang nin. Kinago, akvenin. Melanie, tunga sugin.
4: Ima i toha kau ya ma toha ni kunyawe ane wakaluk yunga melani ane utaliu yunga taiku mani probably 80s huna kia 90s halung niluwa 97 98 or early 2000 nunga tana halung luwa nuna lege nuna muila nuna lea yuga tahanda ku cabin halung nun nuna lea yuta nuna lea yuta hinita umata suta sande me ay yuta tau ka pilagin ta yuwa sa pilagin na uta mamandikut sande me ay kawaya suta julay ngusune hekin ni tia meato ilat sao tia meato nuna me ay kawaya suta tamo nga puluachi mahula kama nok karakter pulo smoke waxlunga nok karakter my husband nok ma pulo chi waxlunga smoke waxlunga nok anga wa yakti juta pulo chi ya ma sunga ilak ke me to ano reto reto ngi tu ya to lu ni tamak ko alu chai ngi me la reto ngi tu ya ma lo ma tak pa nga me tak ku ma kelang mut blue sky che me tak pa nga u ka tak pa nga tak ku yung a kelang mut tak pa nga tak ku ma ka ta o ya to me u tak ke u ya me la su u va na lip ti no han de ta na la no ka ta o ya to ya ma ka ta o ya to ano ka tu ma ag ka ready me a su ge o ke ready me a ki ako tabung agam no katisugi agam makang ano niya ako gito ako my husband mo kaso nga tako gito ako na kaya katao yato agam no ready me alam ama no kangat siya may aso nila no kangarata ano kay to man tagbali tikigi aso nila agam no katak man pedo siya luka ako mitakula ako magama dark blue kalo kaso ni ilang a light loka ilang a white Ukwakpunga Pimialawa kutiguhin nasugo takuhin nasugo Pesert na katao ya tatakpa akila meame Iumalasung ako kaksung agla Pesert na katakto katakuhu nagam no katakto Anak na angel ya abunga namukya

o kara yo kakto inong mingmat kinang mga kpit ang maduna kayo karavin. Ay ta ili bang aritema e o kara na sokat takto kakto garoa o kara o tinga piyong isa kong makano kaya uka kano ili likalakat ang mata o kara o tin kara kan ni kon natak tutit o kara si mayo kang iningan ni kayo si tilaw labon ni Jodie.

0: sadlang may tunga sa tinlabot o na Damaris. Tunga sugin.
1: Hey, tinga sa kaya kagunalik ju panga at takoy mitsani nga suta handa ko suno ay pagalo takula ko sumagano takuli manang ito mito teko tatig gato ang uga sugayabo takutsele katigo tapo na niya kong ago suglo nuya kuta kang ngwasungo mata poni tayo kaktu yasune tay metumi teko tiki gaju itu lutit tao sekarang lu nete ya mga tahu di mga teka kisah ni kablu nati tudle great blue heron layo si masu tadi gaptu angu yaktu kisah ni jiki ngabdu tangi teko ukiok tangi tu mikai tadi gaptu aku jauh juga lawan ni aku ngata tunusok pa si nga gukay. Ikwasun, kanwili yaw sa ng mga tan, nalulak may yung takining wangu sa anguti nuyakit kami tamaw na tunusok ako takining wakak sa di. Tay man na ito wakak to yak to tunguyok suni, kaudlok suni. Ila isa kong ikaw tunguyo ko yutsuti. Ama timinga kaulo ko yutsuni, kayo ko yuluni. Tay ma, tatigado at ito, tautuliw ko lagi sa nadjiging ito nga. Tay na, takulo ko sa mayabo. Akago kay pingasu, takot nila. Naalak tuloy ko. Taw na ni North America mega yun nagsay ko. Takulo ko si Mayo. Taan na to. Ako yun nami.
0: Ako yun nami, Demaris.
1: Bilo. Bye.
0: Bye. Tamang ato kara si Mayo. Guta. Dunga suge.
2: Hey, nakak me. Tusak sa ulak pala isang mga. Ila, nalaw ti me. Tusak ato. Guta kay kamulo me. Dahan na anam ma. Anagilaw ka. Pimaunit ko sa kahata sa may mataw. Talila zo. Mermaid ngone kakta imani me uta nuja kota haksone makone ngagala tan na le ajiging mo halupale ammalo tan na tali la zo ajiging mate taman na le takulo sumang chak tong ano se kane kese ane takun nang wa hatalo sumaga ma ana gelok taka atata mana ana gelok tanga onik ka hatta kay ma pikok pala at ilo tali. Tako, ilo ko loa pigilok taka. Tamani kong nektu ko loa at sa chakilok taka lo. Tamani kong nektu ko loa. Malo, ane ko loa pigilok taka lo. Tamani kong nektu tino nakjome. Kasi ane, at sa lo daw tungwa hatalok sa mga gama. Tako, tao, hatak to vinilo nangi. Dahan na, to sa akin nakako, dalila do, unikak daw mali. Tamani, nunatin ni. Mermaid, ammalo, dahan na halo pala, adjigi dyan ilaw. Dako, mixed up, wala to kasi nilok daw hata pala yung mati, adjigi nilok daw, tsiti adjigi nito ulit, tusak si mazagok, uvang, tusak si mazagok, adjigi nilok mati, unik back to ang nini, amma. Tayo ma, tusak kao may gama, nagay, may lahat to zuma, mauza ka hata husigati, dahan na siko, so kapalle alik ma upeng sa ko lik ma auza ko palle ma mauza ka hat talik ma ta so ko si uvik kay uvik kala mauza ka hat ko sa ko ti ice hopping tali lazo o balon ni halup palit tama nalle at win nago pinag ma mauza ka tuwa ko ta te mamauza ka hatta ko sa usimangin na teta no how juicy ha kasi mamiza ka unik kak to ha unik kak kasi latin na nagaw hatta zumin ma tusak nito halumi takwa so ko si nivek siya nutakay makutwi tusak nagtualom ni tusalang aze hay kumagetat suma tusak nagtualom ni go tusan yang mata takun nga kukikutangin ni jaw sirak to kulwa pigo sunob kukikutang ekho magilakte makwa si kuming aktwe manu sunilo makwa galen ay ma uhalim mo gumatuin na kain nakama ila uha gumatuin na kain nakama tusak khattatak kata ko hozan namik kay ko tigin nakto ape ana ape gelok takama ni kon nakto kago sanne ana ana chere lok takalo kese ne tak ko tusa hattak lutigo pival le guti hattak mi kakito never forget our cultural myths and legend stories in Ulupela. Dan no ha gumatuin na kain nakakko tali lazo ngun kakto hatalog ma ufang alo ha usit mermaid ammalotan no takivo halupalik halupillo lazo siyong galwa kami in other region but tako amakwa jiging mati tukisinak to chozo ko lo tamang ito ako mahanok kya ta na tukisisimatuin na kako kusan nami o halimagong nakama uluhat siya ta have a great safe weekend to everyone
0: kuyin na may guta tukisinak to tamang ito o karasimayok ilaysa tunga suki
3: tunga sip tunga sip tunga sip chichawak kamar na Awang ilu sa pagturo yung akin na kami yung tatsami nga o kakamalo at kakamasi takagwala wak kama tatawak kama mga taksin na kama unu siya kama tamakua ikhalo api wa mamakua Tayo mga lima, tao nang nangin, unga tiktsaka ko, tiktik, kisiyani ka umay mat, sisusunan, ikalpi, kapiyan na alun, isahe, kamalala, tatsa mga oho na tunak sa mga, takulaw na Una alloa ganya toa la sakbek tapi ilali kapera tole tana aulu sakibu mikibu tana umato amat kapera tole tato ikhalu tuara amik kipera tasi magama tana sulo yung mukhta ka. Tuko siya rin nga.
0: Tuko siya yagi?
3: Iya, matay ko ang talay layo. Una ni tayo mukay talay layo ama at tangit kalupalit Kalipanita kaya umimat ulo mo tayo medyo. Takulok si mamaya katay ko maku. Makamakay. Tayo medyo mataga. Unika sa kakalok tayo. Harap tiyo lukot. Unika hatanik tiyo. Nakumay. Kusin namin.
0: Kuya na may Eliza. Tamang ato o kara sa may ako Jeremy. Tunga sugi.
4: Ubang ako ha.
0: Ibeo rakto.
4: Yes, yes, yung Jeremy yung tunga.
0: Oh, mamaya na. Iling makai. Kinaw yuti?
4: Bakaw ko. Miyagi.
0: Tunga suki.
4: Miyagi yung tunga king nang.
0: Tunga suki.
4: Yeah, tunga suki tunga. And to some na to tell you, kala kaptu. Akani, shower. Sauni kui sila mo igin niya kasi uwi ka makita ma ito kaya katama ibig ko niya ma matumatuy ka na ako hen niyo pinya magilat siya matuy ka ako matuy ma ako panwa ma ito ka ito ka jugun ito ka ito lo wak loa ni juwa ako sult na ito mi juwa ka ito ako ngit siya ka ni ba ako panwa ma ito ka ito lumis ako mikilibig na ito siya ni nililok si makan nililok si majumito makuha ko panwa po ito kayo na kayo matay lumo ko panwa tabi ni nidiyagan ito ko lumata kayo na rin ito si magalawa kami kimilito karawa ilo kayo ni nililok si majumito at giliw doon sa kalawa ka at giliw doon sa kalawa ka taan na ko panwa kayo na hulaan ni nagigira pa tayo may kauting lugo. Kung nasakuha, hindi at sila madunga, tasulok tapawa, tasulok duwa mo. Ako nasalok dulo ta, pikit o hadumizu, tarigan niya si mazumin. Tapos yung nagigira ka, madumizu ulit tayo na tarigan niya, ngayon yung alat sa kalawa, amya nga lo, o kaya nga nalang nagalak na pala. Tarigan niya pa, o sa pahalawa, tayo na tulak yung takab. Kaya na panahog mga kauting lugoy, hindi ako sa kaya sila mga tatapit yung kanito. Kaya sa silok yung. Ako sa silok yung tatapit ito tayo na doon din niya si Maru. Takong yung siya din niya. Kaya kaya may tumito din niya. Kaya matuwa.
5: Kaya na may tasaksaw sa akabin?
4: Ay, dilat na kumibay.
5: Tu sang nakaktoy no rang mata area na o kara kataktut unat tau urasa romit Lina Simeone. Oh Lina kilab ba my man?
6: Kinako?
5: Lea.
6: Oh uba nga.
5: Ikbinin na tunga sugit.
6: Okay kuya nami Lea na ula ala kilab ba yung apanat tumit ukala yung Ila, talila yun ikaw pitale alo eh. Ang makalo pala yun. Ananagay na, ukakayo pa yun. Ila, ananagay lang sa maya ka. Ukakayo pa yun ma, kalo pala, tautapya ka mag-o, tininim mea kaya ko yun ane. Ama, ne akong umiyo tau luta. Ila, ne akong umiyo tau ni kumiga mata ko. Oteo talila yu takatta lausema bo atau si ungin magatumi pinga so lausema yu nikko talila yu atau se angutiu ya teatune ai panga anna ulune nalunange veutitto yakutani nalunange veuti lausema yu Ammalo ilanga mikiyu kallalo kitunga gayo yusau na game kuku pasi mayualo te annuwa si mayualo tema ta na unika retaka ila pitalilla tagalo imako imang meute amma teina unika gayo gayupa unika ayo katta sama meyo ima vitti nille maani pannattu me ikialo meto lo galo na katta yo qilalwan ne ange yo qaga yo na katta obattu teinna qilalwan no teinna tauna ne tusa yo katta me ko meyo ima vimmiu ila kanuittu tuine ima ne meute Tama ang mamayala kay mata nunatin nun to sa ayaw katam ni kuwi kanwit tutuin na ala umatayla imakluan imaan ito ikitin ito itako unikari kumakain na katakaki to sa mga viutin matalo kuyan nami teko naraw tiko katatuit ite matua kuyan nami nga
5: kuyan nami glo
6: Yeah.
5: Una una teresa lina simioni urasa rumi tunga sugilina
7: ite hello tunga tiapo ka jona torn anangere ona koina noktor mu ukalerti utekko tu sama yo mi uta asi kotei gusto yo tadi tadi yo mi tali yo i teko mermi nguna aktawi amma kalu pala kalu patame asiko kalu pilu tu namli tei gusto yo si yo tu sama yo mi uta iko uya mi yo tu ari yo amma kiyo mi yo ari yo amma rogo una diadri una kartwe ike yo tik sar jo ga go tab go kando yo ga to le pote go tab una me te kartwa yo mi yi go te me na tsa ma yo sokko si te go te me na unika go jo tsma unika go jo tsma ga ta e ma ni katana ta ya ma te tab ri isma sho ga yo Korang siapa ni ada nak tahu? Kau tak kuyar lagi dah. Ubat kau tak tukar orang tua juga mana? Tak kuyar lagi ni kau. Ia nak tahu ni nak kau tua juga. Tak kuyar lagi nak tua juga mana? Tapi tiap ni cuma nak kau tua. Ubat ni mana nak kupu kau lagi mana tua juga kupu kau ni kau ni kata sama. Kami kita cuci iskut tua juga sama tak taru tanpa paga. Kabar si Martin makluk tak anang is kerjaan ini mata. Actually kepa matu yang nak siwa rugo tak kita luka nak si tadi pa aku dia. Ia tadi mengilu aku kuenik kau ngaya kerukamal. Ia tu semua ini tahu kalau pergi muda tasmi ama kasuk tu suka dona tahu yang rugo sikuk kugu ni pekak tu yang migo. Kuenik tu sama. Tamangalo okara COVID 9796151. Tusang naraw kagta utak kinitin.

0: unaka okara yo kangek swaruk drang men ibinin na kinawin
1: kalda ang ututo
0: dunga sutere
1: eh takura sama megama kanto okara gama takura sama megama opang ako mani tako yasho wit kurum kopano oritek paisa ko sotu tako kya wit isa wa kurum wit Kalista boy, oh my God, how I'm alone. Kalik na me kuting ito kuro lune. Tawo mo takun na kasiro sa siyang umul kini takun na una. Kaya sukari ito kuro sa siyang tayo takusim mo yaga. Man ni meron ng tiko. Amatay ko takusim ay ting kada kada kuro yati siya ay kain kada kada ng ito kuro. Ay siya ng tiko siyang magkaka. Kaya
0: Okara si mang mayok tao kang yaklin ang men pa tarerikto. Hello.
2: Hi. Thank you. Mat na kunga. Tako lao kemang ni tatit ni. Lukta tako lao kemang ko kata. 2000 ngotis ko au ya ko July mi. Kang yaklin ang men. Niyo kaya tuko. Ujengit tugun nulea kalu nyu vekaya tugu mama nekinit aile katta pihuk suta aile katta au ya yoa ikpigi yugu kuli kilang mi ikpigi yugu huna mi kaya kilang mo takuya takalua suta nao pitakaya ni Takuk talagat takilang mo pingahuni kupanoatu kalakatu brown at norangin brown kukuyatu sutik kaumayok kukuyatu keng tahtok kukuyatu kalat at norangin pingahuni Ihako kasutik, kailang mitakpani kutsituk yohami, kailang mipingahoy, takot siya talagatiko, ilitak na kayo. Uwag uto niyo kasutik, ammalo. Arm aga kasutik, uwag uto, tingmikato, ihako lipingahoy. Kaiviu yaktu clockwise kailang mi. Oh, takko kuko arms li, niu li inuk titu. Kuko yaktu ni, piu yut yoani, antno a kemayu. Takko lao pavu, kangata yut, atau hektavu ngat chermea. Talitereak posuni takkoa. Avik sukit, pingahui, talitoa matalu, nungu mata, takok kakasutigo. Iman na, nulea kalokiwek tokaugan, nutalihatu tepa, puiguk suta, hunami ketakulau pinu, puiguk suta, kiheni, akagahui, ang, Naglakman, ek kailaw kemabugod. Piyo yani, takulaw kemayugod daw, takuhimang nitatid ni. Amen. Thank you. Koyan na may, bye.
0: Koyan na may, lo. Inwi, takuriman ang ito ni takukuroya katak si mayuarin. Suri bibi kasungar jok po si, 3 mga kaktok palerak tilugo. Kingulak pango yung magubilo ni 1-888-896-4135-9796-151.
3: Bivakasungar chukasi, 3 mark per day, the matusang not two day, and neonica got to say, the sarominak toot, come on up to low. The Kuriman it toot, cannot do in that day. 3 marks and in it, Okara did the catacata, loot in nine no mat. To suck so you matter of it. Saksaw yung natyak tutit unikarun naklutillo kevan magparo tungasuge
2: ben tungasuge be amawagan na kano ilok si magata abogay ilok si magata kikitang nang mes na yagkukaw tisa Amuda Kahuma Fatiko. They can eat Belgium. They want a boy of her. Tishikurum, the honey of Oxman, Hinovara, Nasaximay, Hanova, the Oxymay, Una Kakuri, the Nikigil. Amawa, Okalkiak to go to you. Amaw, Inovara, you take you must. Having a mafia on the subject of the critics. Inovara, you teach me. But even the Kapdasha, I tell you, because I don't make you a tat at Sanasimaya.
3: Kevin.
2: Hey. Bye.
3: Bye. Do something out of the day.

Ila si bulak pa mi sila kanin na siya ang mga atak tamani ki balang mito kalimala o lugila. Ako ba ni pigya kalung na unnog ala laulo ni kseni go no ilak pala na akta unno ako makutuin na relik una yung niya tamani 7 milo ni. Akago no yago maktugo makutuin na relik ni gilaw ni 30 mit una yung niya tamani 10 milo maktu ni. Kasi namin na matika jami tema unnog. Alla laulo ni kiseni go no ilak pala na akta unno ako una yung niya tamani 11 milo ti. Akago ni gero maklo ni 20 mod, una yung niya tamani 15 migo maklo ti. Igluliga ajung mili unnog alang na akti gok, pingang nalo ni 20, una yung niya tamani 12 milo ni. Akago saka nilagata ko maklo gok, oang na ko maklo ni 20 mod, una yung niya tamani 17 migo maklo ni teke ni. Igluliga ajung min. Kamanit toalit unnog ala laulo ni kiseni go unno ako. Nuwilak pala na ato, makutuin na relik, una yung niya tamani 11 milo ni. Hakago, nuwilak matugo, makutuin na relik, ama kalutuin na relik aflo ni. Kanang nero maso ni 20 mit, una yung niya tamani 18 milo maso ni. Tekanili salang mit unnog alang na ato oang nalo ni 40 min 60 mo katao ni. Kisa ni go anu kliya na akti unnuk 20 mo. Una yung niya tamani 9 milo ni. Akago sakin na kumakti go. Oang na kumakti ni 30 min. Una yung niya tamani 21 milo makti ni. Now yanil yunnuk. Nuwiya na akti go. Oang nalo ni 30. Anu kliya na akti unnuk. Una yung niya tamani 7 milo ni. Sekin na kumakta ko akago, una yung niya tamani 17 mi kumakta ni. Tagbatak ko sila temin na inasikiyaw yula. Tamani kiwalang min unnog ama akago.

0: mana evaluasi ngokan lagi yang neap day lah belum ikan lima dulu July 17th saya accept itu yang neap tok mana ketiga sila wang Robert Cabito watch out tau
1: udah kut dah si bisu kau tak tahu berlalu uang kau sana tu tanya kimi kami aje bengai kau lelau tu ipacau nu sekun hamala kau lece jengau halau tu takkan kau go hat terjun ipegi jauh cerita lau tu hamalu tak kau kimi kami unik imer mepiok suah jilau tu ikan mici kasuah tilugin temalu tanya pinga juga lek tengah ikol latu ni nuna bumi pina suah usang ni hangat tu ni aje bini oku hat tebinga tilugu amalu ila tana e khalunni atibi ikola kain kha jumme ju tabani takhiu jumme amalu to kanga sinami pinashwa ko si makko kasak ikola la mujum takoto ngilak tamani akuneu takajau jong nutrition north michano khimikujau lau matai matu lek tau hodane sakilau tum sakilau tuit ta ko gaba makko himi kenu hatilu nutrition north mi kina kolimanu ta ko jau gunak tum en ti ai kunu ang jo kang lau sima jo lau ke kutek tai mau halau tu ta nago sakke tanga angili la mi su nak sane ke kili ge akti cigun na ko jijuin gaba matu hakuta ko ke jo hatta su ngumata hangat tau tengin ni ne khitia bain kutek halau tuk taman na amisung ngurek tau galin Dwayne Wilson ang jo kang tatungle ilagay cha kun halau tuk tay mago ang ligak tau pat tamakko ila amisung ngurek tau pat ilay nangin tay ma ikajo tau ni pinik sa ila ikajo tau kun nakatta ka jatun tay ma lo man na jo ko takko kimik ko jo chek hatta ka hatuin amalu ila takko gaba matoha kunni ka jo tau su ki tatumi akani takko $160 million ga lautun amalu na magja hot taksi mangya ka go kasangning tay malu 2024 mi gaba matoha kun khimi kunni khalaung mata akige ari khoji luting wilson khalaung to kishani go tamako mi sulo mata ajuk sapatui kinau jakituin tai ma ilangin ha ni watta gunna khattangi mata tai ma lu ata ko ma na jo unika ka ba mato ko ni le tuin lo ge to ko ni tai ma suli ki ulau ngi tu ya pe khote me ta ko na se khatta shu tau ka na ta me na nu ta me ape so ko te khattuit ta ko pula gattinu nu na bu pola gatti lege kunnon ta ko ngala kha kha jo ko ke nga hatta kun na la tun Jacob D ring dan khim ko ji hatta lo to apet so palle ju ta ru ni ma na jo ko ta ko ti ti ka mo pai pa ngin na mo lo apet ko ti ni ki hatta so ngum mata amalo ta ko hat chi na lo so ngum mata kiu juti mini ujui na se ku ta kun na sungung itu tai makinau na manga tan kiu jok na lu na ta kun na tu na kaya hamat ubalau ni ta maksima tu na kaya hamat.
2: Another example is for like which province and territory
1: ta ko ngelai utu tiga jau mejo abit tok si majo ni tamani kana tamai ukau tak tu melu khimik ko jau ni rebat tangi asing ni nga pata nuna lak joani nalu na tau gun na tuina ga ha ka tu kina ko na mangata amadu ta ko ngalang nu ta ne pe ko ta ham ne am jo khat chi ne ka go ham mangata ta ko am na mangata angu ta mangata lu ni amalu kina de changit au la chi jinga travel nuna hut o hala to nga ta ko go ika jo tau kun na nak sau ne tu pe jo kwak sai lu te amma lu pe jare ke nak sau lu ne
0: oi na mi kai sa tu sa ek sat u te tu ma ka ta nang mit blu mi la ta li ma ti lu go te ma hi le la tu bu sak sau ge ana ma la wa cha 340 ma pat si wul le pa mi si la kanu na si ya ma nga ta ki ter mi ne ka li ma ta ap ku si wul le pa mi ku ga ju mi go kun nuk sa kan na ta wang nang nato 20 Sending one week here, I actually knew Nuxa, who named Natamani 4 mil lunim. Aka go second no mark to go, who named Natamani 18 migumatuni. Talog domilun, look second no mark to go, canang no lunit 20 mit, and week here after all now, who named Natamani 7 mil lunim. New year below Matago, Aka go black good. Oang no matuni 20 mit, who named Natamani 15 migumatuni. Oxok dolit unnuk, second nang nak to go, oang nang nak to need 30, uning nat money 7 milunim, akago second nang romak to go, oang nang romak to need 30 mit, uning nat money 15 milumasunim. Yakaluk to tell it unnuk, no ye nak to go, makutuin a relic, kanang neroni 40 mit 60 more at Dalim, Tianago sakaguni, nigilang nat of 20 mut. Uning Natamani 9 milunim. Akago no yugo mato, makutuin narelik. Oang nero matuni 20 mit, uning Natamani 17 migumatunim. Korlok dolit unnuk. Nuia nak to go, makutuin narelik. Nigeloni 50 mit 70 more at the laulunic senego and we clear on it. 30 mit 50 more at diasunim. Uning Natamani 8 milunim. Akago no ye laulunic. Makutuin na rili blakut, ksenigo oblikut alalik palayo masunim, una yung niya tamani 14 migo matoko. Tigbata ko sila temin nina, sigiyaw ila, tamani kibalamit unuk, kumakagul.